0: ye can for Panny Deans and so we in another Hoda. I wish you intend terminal. Yene prophet Isaac who was hini jima ba bidin komo. Apa mfo nyina tena se na anopa idi e odifo ewo mu ntam eti frere unu ya bi e frere no
1: senior minister ba
0: sasa abri odifo atena se frere unu ya bi ka kire ne se odifo pani na ewade enam na basa so eya nwade ne senchere ne hodo a Aisha tafaga na henye na ano ano pay papa atena se
1: opani e osi
0: eti mini odifo be wura mu ansampo na mini apamfo adi nkomo because ano pay ansambe bere na won ho awase ye jinchire mu efri ne ho time with Captain Jesus awusia ano pay number be bo

0: nyanko po kachire nse ya shore na nye wongkwa ko wabre na ake kansim ntimetu wa diya so kosra Elisha na ome she wanai nasra Jehu na ome yo ohene nasra ohene bi mtu mome di Syria so sabi nyanko po senka wunchani shi yanko Syria ni wongani yake beto mani ube di Syria hene sabre no Elijah yedeng nasra nasra Jehu and also Elisha.
1: Okay.
0: And also, Jezebel and Ahab, Kuruwa and Mebusu. Na me babe tuyo mwa mani nina eka.
1: Okay.
0: Na sebusu nye kuru mye nsain, na me do maure tashe wansa. Die Jehu nsanka ni Elisha nsabe yede.
2: Amen.
0: Die Elisha nsanka ni Syria hine nsabe yede. Ebe kam.
1: Wow.
0: Amen.
1: Amen.
0: Enti ajuma na aka ese Elijah kwa ye nyina ni moye na otutu bibiye wiya ene ma nyankopon be fa na de ne ye de ede no ekoye
1: wow
0: nyame wo ma nyame wo dom
1: amen
0: so fa so dwan he fo a wo de ye dwan he fo pa nyame nyame nyu nyina e mu ate ba ka se ni pa we de me mo mpa ye ma no we de me ye si na ma na wo si ena we ntie yasem ena wa jo wa ko ba dwan me ntu mo mpa ye ma no
1: okay
0: ni obana ede ye funu mu no nyankopon ejapade
1: amen
0: nyankopon na wo so wodo no na ogbu no obana oda ne ye funu no nyankopon ejapade na bible say nyankopon ma obofo we no na say angel we wo bi wo ye funu na wo so wo fa wo nsa di di benku na bo kwa ni se entre wo no so a msacho
1: baba ti agree so
0: ai method is was a jehovah you ai ame pa enjo samuel say empower me say me jai mo hom pa igbo dia ye me nyankopon boni eh first samuel chapter 12 from verse 20 catch your mind say mama usro ma ye boni we nyina ade ozo ma ye den ma ye boni we nyina ade
1: okay
0: na nso awurade achi nku na mo nsan fi enti ojidini ni kristo ni ye boni a yesu ye wafi nyame achi wasan ozo da bi waye na nso nsan fi nyankopon achi
1: amen
0: ba jo what ti ase me ase
1: sa
0: boni no waye ati say e wake up here obudo mesiri kacha e ro dem pa me uza bo no do won sa da ye ni e sa asuru me shi ye yi ti ro na won sa
1: ze odun sa
0: bo pa pa
1: fa pa
0: e ka so won ye ya na obua metema bon sa mo na da wa twede
1: sa sa ka so na
0: pa ni da ye die so bon pa e pe nya bu ko na won die wo da ye dem ka se se bu twe hu an nya na die mu na wo da na wo tu fu se wa twede o se monsro na hwe me home fata ana minisi kam libo tuya me bone so ka it was say

0: Adi ama ye nyina Anopa evu tuwe ni mkwanshan se mputo kasi menenu nye Wase be yourself Be yourself Inti iti ane nishumu dopa Ensa mfani bi mputo kasi mwase Be yourself
1: Walk like the preacher Talk like the preacher And style out there Like the preacher man What have you done to becoming like Jesus?
0: Jabu shambe de baye de manu pe mwati mati masi ye pandi ya Ano pe mem pre sa upe sa woye tise mi wate Mem pre tise upe sa woye tise ubi Na e bi ya miya misi ya yi Ya minemu nume boso chile wa Pa abu mi se yes Echu di osa upe sa woye tise wazi Wazi asie E bi ya na wazi di onemu no Nyande kotuwa E mtia no pe yi Wanka sa di awoti ya no Mama diya se Bet me ayo on your man Se wanka sa umu Ati asie Ya wa umu Se uye ni se bet ni abuwa Itina mpenifubu baby se Minyawaye e musio
1: We have changed our message
0: Itina no pay
1: Just to win
0: Men kasa umu peso yeti sa su mesi Ya bide bide bide bide Osuma wodi awo ye ne enye sunko ati asie Na wodi ne kura no hwe su yi a

President bi fema fuma isente sa hodua. Everyone aje pini woni tete kwa bamu edema ye. Mami ntubi ya fangu makina.